0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration o kahit simpleng family bonding lang,
6: Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
5: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
7: Anya ti dati yung tagsaksakit ti bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya ti randa mo yung tagsaksakit ti bagay mo?
8: Ang rubi ti kwado, dato yung saksakit ni pagpagkit, dato yung pakidni, tapos dato yung ruso.
7: Ruso?
8: O yun na tibo na kakagastik acid ti hospital.
7: Ti hospital?
8: O yun.
7: Anya ti hospital na nagtika tayo?
8: Na admita ti lamot.
7: Manungal daw?
8: 7 days.
7: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bayonik. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
8: Mayatid.
7: Mayatid. Awan na titagsakit yung rin. Sikit mo.
8: Awan ito.
7: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
8: Pwindo.
7: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
8: Pwindo.
7: Diyan balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
8: Ado.
7: Ada pa yung nairuwar? Diyan balay niyo na pati liver na?
8: Pwindo.
7: Ado pa yung?
8: Masit lang to.
7: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
8: Taga Lamot
7: to. Lamot ti Fogona?
8: Pwindo.
7: Ano ti kumplito pangaral mo?
8: Bert? Bert Galang Ihapawin.
7: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
8: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng iman na titipi-titipi pakaagasa.
7: Like me, tas awan ti operasyon.
8: O ito.
7: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
8: Salamat din ni Apo sa tatat. O nga instrumento nang nangagas kaniya ng mga kuat at sa gubami.
9: Here we go. It's another hour of today.

0: happy, happy birthday! And happy birthday din po sa event ko kahapon. Happy, happy birthday kay Baby Lucas. Thank you so much, Ma'am Claire and Sir Jay for having me as your MC sa inyo pong celebration to yesterday. Yes, sila ay nagpabinyag and December celebration ng kanilang Baby Lucas. Thank you so much. I'll be back. Bago ko palang makalimutan, shoutout pala kay Sir Jun. Thank you din po sa pagkuha sa akin last time. Yes, naging judge nila ako for their live radio drama skit. Yes po. Ang kaninang live radio drama dyan sa NC is I think pang 4 times pa lang. Yes, pang 4 times pa lang. Tagal-tagal na itong NC pero pang 4 pa lang ng SS po nila. The first batch is kami po yun. Very, very tanda ko naman na. Para bang ako naman na ay 30 plus. Again, shout out po sa inyo. Thank you so much. 95 days na lang po bago ang Pasko. Yes, 95 days. Biruin mo yun, ilang araw na lang. Si OA, diba? Ilang buwan na lang po ito. 3 buwan na lang. Pakabilis mag-donut, che, buwena na tayo. Ang ating pong oras, 8:31 na po ng umaga at ang oras po na ito hatid sa atin ng Pico Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fico Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: 97.7.
1: Yo. Alam niyo, lagi kong nararamdamang ipagpasalamat sa mundo kung nasan man ako ngayon. Lahat ng mga binigay niya sa akin, kaibigan, pamilya, senaryo sa buhay ko, lahat ng mga kamalian at tagumpay, parte lahat niya ng pagkabuhay natin, kaya patuloy lang. Di man lagi nasangayon sa atin ang mundo, pasalamat ka pa rin kasi hanggang ngayon narito. Masakit matanggaping totoo na mayroong sundo.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good morning, it's now 9 o'clock.
1: Today's the mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: BTX Coffee Mix. Ang kapeng sadgana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Members sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Isang malusog na pakikinig na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. At live po tayo ngayon para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, tatalakay natin ang mga dapat kainin, dapat iwasan. At lalong-lalo, mga kaibigan, itong sinabi ng ating Father of Medicine na let your food be your medicine, ay atin ding tatalakayin ang mga pagkain na nakakatulong lunasan ang mga karamdaman. Kasama pa rin po, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programang Health Alert. Kailangan tayong ma-alerto, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon. Sa hirap ba naman ang buhay, tapos magkasakit pa tayo, kailangan alerto tayo sa mga karamdaman. Ito ang programa para sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na kapag DTX 500 na ba? Yung original at epektibo na DTX 500, kaya nararamdaman mo na ang napakagandang epekto. Sumarap na ang tulog, nag-normalize ang blood sugar, nag-normalize na ang blood pressure. Sa mga hindi pa, especially na meron ng mga maintenance. Sa mga kabayan po natin na 5 years nang may maintenance, high blood pa rin. 10 years nang nag-insulin, diabetes pa rin. Subukan ang powerful antioxidant o superior antioxidant na kailangan ng mga selula para mas mabilis mag-regenerate at mag-repair ang ating katawan at mas madaling malunasan ang mga karamdaman. Kasi nga po, mga kaibigan, nung ginawa ng Panginoon ang ating katawan, no, ito po ay mayroong sariling healing properties, no? The body can heal itself, no? All you need to do is to support, no? Kailangan mo lang suportahan ang healing process po ng ating katawan. At yan po, mga kaibigan, ang kailangan natin ay superior antioxidant na makukuha mo sa DTX 500. At bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, sa ating programa, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang live testimony. isang kababayan na naman na mayroong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
1: DTX 500 Health Alert!
5: Diabetes, mga kaibigan, no? Mga problemang na kung saan kapag meron kang diabetes, pwede kang magkakaroon ng cardiovascular problem, pwede kang magkaroon ng kidney problem or liver problem. Dahil ang pagkakaroon po ng diabetes ay isang problema na nagdadala ng napakaraming komplikasyon. Na ang komplikasyon, makaibigan, ay mas delikado pa kaysa iyong sakit, no? Especially itong cardiovascular problem. Kaya bantayan po ang asukal sa katawan. Kaya advice ng ating mga eksperto, no? Para magiging healthy, bantayan mo ang blood pressure, bantayan mo ang iyong asukal, bantayan mo ang iyong timbang. Na kapag yan ay tumaas, especially ang cholesterol, nako, yan po ang nagdadala ng karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na ng 40 pataas. Kaya nga sabi ng mga eksperto that life begins at 40. Dahil lahat ng iyong tinanim, iyong kinain ng mga masasarap, ang iyong bisyo ay maaani mo na sa edad na 40. Pero makaibigan, sa ating clinic, ano, napakaraming client na hindi pa nga umabot ng 30, ha? Oh, hindi pa nga umabot sa sinabi ng mga expert na life begins at 40 kasi mararamdaman mo na yung epekto. Oh, meron na nga 30, may mga bukol na. 20 pa lang, nako, ang didi ay hindi na mapinta kasi iba na ang porma. Oh, bakit? Kasi nagkakabukol na. Kaya makaibigan, ingatan ang katawan. At according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa nangunang dahilan ngayon ng makaramdaman ay lifestyle disease. Itong pagkain ng mga pagkain na kulang sa nutrients. Kaya nga lagi nating ina-advise, mga kaibigan, huwag nyo nang hintayin na yung doktor na ninyo ang magbabawal bago pa kayo magsunod. Diba? Huwag nyo nang hintayin na may bukol na, may sakit na, malala na, kailangan mo na ng maintenance bago ka maghinto. Kasi pwede mo namang hintuan habang hindi ka pa nagkakasakit. May panahon pa, makaibigan, at panahon na yan, sabayan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya lang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan ng katawan, pinakamataas na anti-inflammatory, anti-cancer properties na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong lalo na makaibigan, kung kape naman ang iyong hinahanap, dito ka na sa DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na ng gagamot ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500! DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500! Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500! DTX 500!
7: Ako si Roman. Taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at makaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX 500 Health Alert.
5: Yan po mga kaibigan, ha, available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar ang legit, epektibo at FDA approved na mga produkto ng Clinica di Alternativo. Kaya po sa mga kabayan po natin, ha, na kung saan gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan, subukan ang Clinica di Alternativo products, mga kaibigan, nang mapatunayan. Lalong-lalo na, ha, sa mga kabayan po natin, health information po muna tayo para mapuno tayo ng mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalo na sa mga kabayan natin, ha, na hilig mag-skip ng meals, especially ang agahan. Uy, ingat-ingat mga kaibigan, ha. Bakit? Kasi according sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-skip ng meal, especially ang agahan o hindi pagkain ng agahan, ay nagpapataas ng panganib sa atake sa puso. Bakit kaya, no? Ito pa naman ang hilig ng mga Pinoy. Kaya nga, ang heart disease ay nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan sa Pilipinas. Kasi ang alam nila, ang pagda-diet ay ang pag-skip o ay ang di pagkain ng agahan. At minsan, sa mga kabayan natin na lagi nagmamadali, mali-late na, ay, hindi na lang kakain. Nako, problema yan mga kaibigan. Bakit? According sa latest na pag-aaral ng mga eksperto, especially sa Harvard School of Public Health, ay nagbibigay ito ng mataas na panganib na problema sa puso. Yan po mga kaibigan, ha? According sa Harvard School of Public Health, ang mga taong hindi kumakain ng umaga o umagahan ay may 27% na mas mataas na panganib na atakihin sa puso. Uy, naku po. Kaysa mga taong kumakain ng agahan. Oh, kung gusto mo na hindi atakihin sa puso, ay naku, kumain ka ng agahan. Healthy na agahan, lalo na pag may sabaw na malunggay, na may patatas, o sabaw na munggo, na may malunggay. Oh, lagi natin binabanggit yung malunggay. Kasi ang malunggay, napakaraming nutrients po yan. Kasi po mga kaibigan, bakit nasabi ito ng Harvard School of Public Health sa kanilang research? Kasi kapag hindi ka pala kumain ng agahan, mas nagugutom ka sa hapon. Ay, syempre naman. Ay, kung hindi ka nag-agahan sa tanghali, sa hapon, nagugutom ka. At lalong-lalo na sa gabi. Kaya may tendency na kumain ng mas marami na nagdudulot ng metabolic change o changes at sakit sa puso. Actually, mga kaibigan, marami din sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng diabetes dahil sa pag-skip ng breakfast at dahil doon na-overeat. Kaya syempre, gutom na gutom, dudublihin ngayon, mag-e-extra rice, punta ka ngayon sa kainan na extra rice ang sineserve. At yun ang dahilan na nagkakaroon ng sugar spike. Na kapag nagkakaroon ng sugar spike, ay nako, prone sa pagkakaroon ng problema sa puso o atake sa puso. Kaya kumain po ng agahan dahil po mga kaibigan, ang breakfast ang isa sa pinaka-importanting meal of the day o sa isang araw. Kasi kapag hindi ka kumain ng breakfast, ay mas tataas ang risk factor mo sa obesity. O dahil ma-overeat, high blood pressure, high cholesterol, diabetes, na mauuwi sa sakit sa puso. Yun pala mga kaibigan, ha? Kaya kain-kain na ng agahan dyan. Kain na tayo ng agahan para maiwasan ang mga karamdaman na ito. Lalo na, after mong kumain, 30 minutes after meal, inuman mo ng DTX 500. Oh, makaibigan, ang DTX 500, ito yung magbibigay ng superior antioxidant sa buong araw mo. Na sa buong araw na trabaho, maging energetic ka at sa buong araw, protektado ka at hindi ka magkakaroon ng pamamaga padanakit, bukol makaibigan, walang nabubuo sa'yo kapag nakainom ka ng DTX 500 mga kaibigan. Yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At alam mo ba, makaibigan, para hindi ka makakain ng mas marami, napakainam. Inom ka muna ng DTX Coffee Mix. Oh, pagising sa umaga, makaibigan, dahil ang DTX Coffee Mix, ito yung magpapa-enhance ng inyong gastrointestinal function. Kasi itong presence pala ng heat, especially pag iinom ka ng lukewarm water sa umaga, lalo na pag binuhusan mo pa ng isang sachet ng DTX Coffee Mix, ay nako, mapifeel mo talaga yung ganda ng pakiramdam kasi bibigyan ka niya sa mga nutrients at pinapalakas niya ang iyong digestive system na kapag kakain ka na ng agahan, ay nako, makukuha mo lahat ang mga nutrients na nandyan sa iyong kinakain. Then after sa absorption, ipapalabas niya kaagad yung mga toxin para hindi mariri-absorb. Ganyan ang DTX Coffee Mix, ang kape na merong psyllium husk at chia seeds na tumutulong ipalabas ang toxin sa katawan. At lalong-lalo na, naglilinis ng dugo dahil meron po itong desugared sugar cane. At lalong-lalo na, ang palaya. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
9: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500!
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po mapeke, makaibigan. At original ang ating mabili na DTX 500. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil yung mga piki na yan online, hindi yan nakakapasok sa mga pharmacy. Hindi yan nakakapasok, makaibigan, kasi wala man yan mga papel. Eh, paano yan? O, kasi ang mga pharmacy, makaibigan, mahigpit po yan. Humihingi po yan ng mga Certificate of Product Registration. Kaya safe na safe kung sa mga pharmacy kayo bibili ng ating mga epektibo na produkto. Ang produkto ng Clinica di Alternativo Medicina na namamayagpag na po yan sa buong Pilipinas dahil napakaganda ng pagkagawa at napakarami na ang natulungan.
9: DTX 500 Health Alert.
5: At sa pag-aaral pa, makaibigan, ng ating mga eksperto, para magiging healthy, kailangan natin ng malinis na dugo. At alam mo ba na ang dugo ay may 4 component? O meron palang 4 component ang ating dugo, makaibigan, na meron po silang kanya-kanyang trabaho. At ang una dito ay ang red blood cells, no? 45% ng iyong dugo ay red blood cells. At ito ang nagdadala ng oxygen sa baga. O, ang trabaho nito, makaibigan, ay itong tinatawag natin para makahinga ka ng maayos. Kaya nga ang mga kabayan natin na may anemia o lungs problem, hirap po silang tinatawag natin na maghinga. Kasi po, makaibigan, ang baga kasi yan yung nagkakarga ng oxygen sa iyong dugo. Ang problema kung hindi na siya makakarga. O, kaya wala kang oxygen, hirap kang makahinga. Yan po yan, makaibigan. At ang mga may anemia, dahil napakaputla ang dugo, makaibigan, hindi siya makapagdala ng saktong oxygen. Yun po ang trabaho, ha, ng red blood cells. Magdala ng oxygen sa baga, sa tissues, at binabalik niya ang carbon dioxide para ma-exhale sa atin pong katawan. At may lifespan lang po ang red blood cells ng 120 days. Sabihin, after 20 days, 120 days, ayan, mamamatay ito, kaya itatapon ito ng ating katawan. Ayan po, makaibigan, ha? At ang white blood cells naman, ang isa sa pinakakunti na component ng dugo. At ang tawag nito sa Ingles ay leukocyte. Ang pinakakunti na bahagi ng kabuoang dugo na umaabot lamang ng 1%. sa kabuoang dugo ng katawan. Pero may malaking trabaho para protektahan ang katawan laban sa infection. Ang kumakaibigan ang white blood cells. According pa nga sa dagdag na paaran, ito ay mga natural killer cells. So, may mga component ito na pumapatay ng virus, bacteria at cancer cells. At ang platelets naman, mga kaibigan, ito yung tinatawag na thrombocytes na umaabot lang din sa 1% ng kabuoang dugo sa katawan, at ang main function nito ay pahintuin ang bleeding, at ito ay may lifespan lamang ng 9 to 12 days. Sa mga nakagat ng dengue, ang tinatarget kasi ng virus ay ang platelet. No? Kaya bumababa yung platelet, mga kaibigan. At yun ang dahilan na nagbi-bleeding. No? Lalabas yung dugo sa ilong, lalabas yung dugo sa tenga kapag hindi ito agad nagagamot, mga kaibigan. Kasi ang trabaho nito ay ang tinatawag natin, mga kaibigan, ang main function nito ay pahintuin ang bleeding. At ang plasma naman, mga kaibigan, ay 55% ng kabuoang dugo natin sa katawan ay plasma. At ang main role nito ay ang pagkuha ng mga nutrients, hormones, proteins papunta sa parte ng katawan na nangangailangan nito. O, sa atin yan, yung mga nutrients, ito yung tagadala ng mga nutrients, hormones at saka protein papunta sa mga organs na nangangailangan sa ating katawan. At ang mga selula ay nilalagay nila ang kanilang mga waste products sa plasma. O ito din yung taga-kolekta ng mga waste products sa mga selula, no? At ang plasma ang magpapalabas nito sa katawan sa pamamagitan po ng ating kidney. Oh, napaka-amazing, mga kaibigan, ang paggawa ng ating Panginoon sa ating katawan. Biruin mo yung cycle nila, mga kaibigan, at saka different function. Napakaganda, mga kaibigan. Napaka-organized para po tayo ay maging healthy. Ang problema lang, itong kanilang trabaho at pagka-organize sa kanilang trabaho, nasisira ito kapag ang ating kinakain ay puro mga pagkain na walang antioxidant at nutrients. Kasi yung energy nila, yung lakas nila ay nawawala din. Kaya advice ng ating mga eksperto, panatiliing malinis at malakas ang atay. O bakit? O bakit na involved dito ang atay? Dahil ang atay ang kailangan para malinis ang dugo at magampanan ang kanilang trabaho at mapanatili ang healthy na pangangatawan. Para manatiling malinis ang ating dugo, ayan, kailangan nating malakas at malinis na atay. Kaya ina-advise natin na uminom araw-araw ng DTX 500 dahil ang taglay nito na superior antioxidant at bioactive compounds ay tumutulong, mga kaibigan, na linisin ang atay at dugo para magampanan niya ang kanyang trabaho, mga kaibigan, na manatili tayong healthy. DTX 500 ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na naglilinis ng atay at dugo para tayo ay magiging healthy. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
11: DTX 500 Health Alert.
3: Ang DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
11: DTX Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
11: Na-detox ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
12: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
11: DTX 500.
12: Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500.
14: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, anong pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500.
16: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kaya sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500!
17: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
11: DTX 500.
17: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
11: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Labanan ang mga nakakamatay na mga karamdaman. Mag DTX 500 araw-araw. At lalong na po mga kaibigan, ha, kapag kape naman ang iyong hinahanap. Ang kape na all natural, ang kape na nagdi-detox sa katawan, hanapin ang klinika DTX Coffee Mix. Dahil ito lang ang nag-iisang kape na may psyllium husk na nagpapalabas ng toxin naturally. Nagpapanormalize ng bowel movement para maiwasan ang hemorrhoid at lalong-lalo na ang constipation. Andyan pa ang chia seed para ma-maintain ang hubog ng katawan. Maiwasan ang pagtaas ng timbang at masuplayan tayo ng saktong protein, vitamins at minerals para maiwasan ang mga karamdaman. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung vitamin C naman ang iyong hinahanap, vitamin C na alkaline, kaya hindi acidic at hindi mahapdi sa tiyan. Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system, nagpapatibay pa ng buto at tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar ang pinakamagandang kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. God bless po sa ating lahat mga kaibigan at ugaliin po ang pagkain ng mga healthy na pagkain, pag-exercise, tulog ng maaga at uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman. God bless sa ating lahat at tawag po ang Panginoon ang magtatanggal sa marami nating iniindang mga karamdaman.
11: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
15: Malala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
15: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
19: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
20: DTX Coffee Mix.
22: Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: 7.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako bilib. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
24: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon.
25: Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari.
26: Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
27: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Bangko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7. This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3.

I find that song was brought to us by MX3, being extraordinary with MX3. Hello, sweethearts. Welcome back to my program, The Wake Up Call. It's already 9:46 in the morning, 40 minutes to go before the hour of 10. Oh, napakabilis po ng oras, mga kaibigan. Mag-aalas 10 na naman po. Yes, magtatanghalian na naman, mama. Napaka-OA. 2 hours to go. Biruin mo yun. Parang kapapasok mo lang, tapos mamaya magla-lunch. Sobrang bilis talaga ng mga ganap natin sa mga buhay-buhay. Kaloka. Dahil nga po ay today is Monday. Yes, September 21, 2026. 95 days to go na lang din po bago ang Pasko. Yes po, nagbibilang na tayo kasi alam nyo naman, pag bare months dito sa atin, naakala mo ba naman, eh Pasko na. Diba, parang wala na tayong unda. Parang wala na tayong ibang isa-celebrate. Pero biruin mo, 95 days na lang ha. Kapag mabilis na lang tong 95 days. Kasi parang nung nakaraan, ang binibilang ko, 111, 115. Tapos ngayon, 95 na lang. Kaya 1 week to go na lang din po, tapos na ang buwan po ng Setyembre. Welcome October. Mga may birth month ng October dyan. Happy birth month. And sa mga nagsiselebrate pala ng birthday ngayong araw, happy, happy birthday po sa inyo. Ang dami nyo nung nagsasabay-sabay, pero wala akong babati. Eme lang. Happy birthday, guys. And syempre, God bless you. May your wish come true. Ano bang mga wish ninyo ngayong birthday ninyo? Pwede kayong mag-wish kahit tatlo. Pwede yun. Lagyan natin. Diba dapat, diba sabi nila, isa lang. Hindi, bakit ko titipirin? Minsan ka na nga lang magbe-birthday. Gigil na naman ako. Okay, guys. Thank you so much po sa inyong pakikinig sa atin. 4 oras na naman po yun. Napakabilis ng oras. Grabe. Every Monday to Thursday niyo po ako mapapakinggan from 6 a.m. to 10 a.m. Meron din po tayong mga DJs ng weekend. And makinig po kayo sa kanila. Wala po kami ng Friday, yes. Pero meron kami ng Sunday. Meron ba tayo ng Saturday? Hindi na ako, hindi ko na sure. Okay, I'll be back tomorrow. Babalik po ako bukas, mga kaibigan, ha? Diyan lamang kayo. Naghintay hanggang kinabukasan, ano? Thank you so much. Uli po, ito po ang inyong lingkod, the DJ Berry, saying that wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye!

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
4: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mabisang herbal medicines at...

0: Easy Blast Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Sa GUS.

0: Gio Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Bayonik, kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klaseng sakit? Lagdigit ito na tawag natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tawag natin ang heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sabi ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukaan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo ba? pag may sakit, nabuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ngayon, sa nature sila, lumalapit at bagayang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo. Bagayang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa isinyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, oh, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na yung personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko, humimbing ang tulog ko, at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

Magandang tanghali sa lahat ng mga taga-subaybay natin as usual dito sa ating favorite mid-morning show, ang Noontime Prime. Of course, here on Sweet 97.7, today's best mix, kinig na! 17 after 11, ayan, dahil pasado alas 11 na naman, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. As usual, naka-live na naman tayo mga sweethearts sa ating official Facebook page. Kaya ako sa inyo, okay? Instead of pasilip-silip lang kayo dyan, ako pakatutukan na ninyo ang ating special segment ng The Noontime Prime. O, diba? Kumusta naman? Ang mga excited na sa ating babasahing liham. Nako, unahin na muna natin yung kanta ni Kyla na kanina pa nire-request. Ayan, bago man lang tayo magbasa ng liham, isa munang singit na kanta. Okay, mahal ka o mahal ako? Medyo may connect ano, sa ating babasahing liham para naman na pinaka-ano natin to. Ano ba tawag doon? Prelude? O ano man ang tawag doon? So, ito na ang awiting Mahal Ko o Mahal Ako. Originally by KZ, but this time it's Kyla. It's Kyla's version that we're gonna hear. Okay, so enjoy the music right here on Sweet 97.7.

All right, torn between two people. Okay, that's Kyla singing Mahal Ko o Mahal Ako. Ayan, sabi nga ni Glenn Frey sa kanyang kantang The One You Love. If you recall, ano, are you gonna stay with the one who loves you or are you going back to the one you love? Ayan, so sino kaya ang pipiliin ni Kyla? Ni Kyla talaga o ni Casey Tandingan? Kasi originally by Casey ang awiting yan. No? Mahal ko o mahal ako? Diba ang hirap? Alright, yun lang. Medyo kailangan natin timbangin ang mga bagay-bagay. Yan ang isang bagay na hindi madaling sagutin. Sino ba? Yung nagmamahal sa'yo ng tunay o yung minamahal mo ng tunay? Siyempre, karamihan siguro sa mga tatanungin natin, yung mahal nila. Diba? Di bali nang magsakripisyo sila kahit na hindi sila mahal, even if that person doesn't love them back. Sabi nga, no? Basta mahal nila, that's what matters to them. Pero may mga tao rin practical, no? Yung mga pabebe, yung mga gusto, mas mahal sila ng tao kaysa mahal nila yung tao. O, di ba? Siyempre, pipiliin nila yung mahal na mahal sila. O, di ba? Medyo magkakaiba ang ating stance pagdating sa bagay na yan. O, di ba? Pero sana all, ano, minamahal. Hindi lahat kasi minamahal. Eh. Ang ending, tayo na nagmamahal pero tayo hindi minamahal. Maraming ganon, di ba? Pero sabi nga nila, it is better to have love than fail than not to have love at all, oh, di ba? From the point of view of those who are capable of loving, because not all people are capable of loving in full measure, di ba? Loving a person in full measure. Enough na sa kanila yung sapat na, ayan, sapat na. Parang okay lang ganyan, basta mahal sila, di ba? May pagka selfish. Pero ang tanong, gano'n mo ba, gano'n ba kalaki? Kalaki. Yung pagmamahal mo para sa taong yan, di ba? Masusukat lang sana ng tape measure eh, no? Pero hindi gano'n eh, no? Gano'n kalalim, hindi lang kalaki. How deep is your love? Sabi nga ng Bee Gees. Di ba, hindi how big is your love? So, parang iba yung pumapasok sa isip natin pag how big. Di ba, how deep na lang. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Okay, ang hirap, no? Ang hirap sagutin. Anyway, eto na lang. Basahin na muna natin yung liham na ipinangako ko sa inyo. May kinalaman sa naiipit sa dalawang nag-uumpugan ba to? Parang hindi naman. May kaugnayan, ano, doon sa kanta ni Kyla. Yan, medyo nahihirapan siyang pumili sa dalawang magkaibang lalaki. So, yung ating letter sender ay isang babae, no? At medyo nagugulumihanan siya. No, nagugulumihanan. Alright. Sa panliligaw ng dalawang lalaki na parehong matimbang sa kanyang puso. Naku po. Ayan, sana dalawa ang puso ng ating letter sender pero iisa lang. Kaya dapat mapagpayuhan natin siya ng maganda, no? Itago na lamang natin siya sa pangalang Nida. Hindi po si Nida Blanca. Okay, Nida, kapangalan ni Nida Blanca. Okay, malamang Leonida ang kanyang tunay na pangalan. Short for Nida. And the letter reads, Dear...

Tawagin nyo na lamang po akong Nida. Sumulat po ako, DJ, dahil gulong-gulo ang puso ko. May dalawa po akong maliligaw sa kasalukuyan na parehong malapit na sa puso ko at matimbang, at handa ko ng sagutin ang isa sa kanila. Ang problema, hindi po ako makapili. Ang una po ay si Boy Number 1. Si Boy Number 1, DJ, ay subok ko na ang katapatan dahil matagal na siya naghihintay. Sobrang maalaga po siya, DJ, at kampante ako sa kanya. Yung bang feeling safe ako sa kanyang piling, kahit na may pagka-boring. Ang ikalawa naman ay si Boy Number 2. Si Boy Number 2 ay bago pa lang sa buhay ko, pero napakabilis ng connection namin. Punong-puno ng saya at excitement ang bawat sandali sa kanyang piling, dahil masayahin siyang tao at palabiro, o joker in other words. Kapag siya ang kasama ko, wala na akong ginawa kundi ang tumawa at ngumiti. Pero hindi ko pa rin sinasagot ang kahit sino sa kanila. Ayaw ko po kasi makasakit ng damdamin at ayaw kong maging padalos-dalos sa pagpili. Sa totoo lang, madalas kong tinatanong ang aking mga kaibigan kung sino ba ang nararapat kong piliin. Pero ang madalas din nilang sagot sa akin ay kung sino daw ang itinitibok ng aking puso. Bagay na hirap din akong sagutin, DJ, dahil pareho nga po silang matimbang sa akin. Paano ko po ba malalaman kung sino sa kanila ang tamang piliin nang hindi ako magsisi sa huli? Lubos na nagpapasalamat, Nida.

Maraming salamat, Nida, sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento. Ayan. Alam niyo, mga sweethearts, ang pagpili sa taong mamahalin ng isang napakahalagang desisyon, no? So, tama si Nida, ayaw niya magpadalos-dalos. At hindi naman talaga dapat magpadalos-dalos sa pagpili, di ba? Hindi kailangan madaliin, kailangan itong timbangin. Lalo't meron siyang dalawa, no? Dalawang manliligaw. Siguro kung isa lang yung naniligaw sa'yo, hindi ganun kahirap. Pero kahit pa, no? Even if, kahit na isang tao lang ang naniligaw sa'yo, kung minsan, kailangan mong pag-isipang mabuti, di ba? Yung tipong... Diba, nandun ka sa point na puro best foot forward lang ipinapakita ng guy. So, it can be deceiving, diba? And even the looks can be deceiving. So, hindi sapat yung guwapo lang, diba? Mabait lang, gentleman lang. Kasi nga, karamihan sa mga lalaki, pag nasa courting period pa lang, panliligaw pa lang, talagang puro magandang ipakikita niyan, diba? So, sabi nga na, hindi mo makikilala ang isang tao until you spend a minimum of 15 minutes. Hindi, joke lang. Masyado naman mabilis yung 15 minutes with him. Anyway, marami ng kwentong nasulat, ano, tungkol sa kung sino ba yung dapat piliin pagdating sa mga suitors. Lalo na kapag may higit sa isang option ang meron ka. At kapag medyo nalilito ka o nalilito ang iyong puso bilang babae, di ba? So, siguro maganda maipapayo natin, general statement lang ito, no? Hindi lamang para kay Nida, para sa lahat ng mga kababaihan. Yung tipong, mga simpleng gabay na maaari mong pag-isipan, yung kilalanin ng iyong sarili first and foremost. Diba? Alamin kung ano ang tunay na mahalaga sa'yo. Diba? Sa isang relasyon. Mahalaga ba yung excitement sa'yo? Mahalaga ba yung kilig sa'yo? Kontento ka na ba sa kinikilig-kilig ka lang? O mahalaga sa'yo yung long term? Yung respeto, yung tiwala, yung kakayahang, to build a family, diba? Yung tipong ideal qualities ang hinahanap sa isang lalaki. So, timbangin mo yung mga katangian ng manliligaw mo bilang babae, di ba? Tingnan mo kung sino sa kanila ang nagpapakita ng totoong pagpapahalaga, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi na sa pagpapakute o pagpapapogi, di ba? Because looks can be deceiving, as they say, and it's very temporal or temporary lang. So, bago tayo magpatuloy, no, sa ating pangmalakasang payo kay Nida, dahil tayo babasa ng sangkatutak, ano, mamaya for sure, dahil marami magre-react dyan. Nako, paki-comment na po yung inyong sagot o yung payo para kay Nida habang may panahon pa. Hanggang alas 12 po tayo naka-live, mga sweethearts. So, let's make the most out of this remaining time, okay? In the meantime, let's keep the music playing with one great pick from Glenn Frey. This one is basically all about choosing, okay, between two people. All right, staying with the one you love or staying with the one who loves you or going back to the one you love. Sabi nga, are you gonna stay with the one who loves you? Tama ba? Or are you going back to the one you love? Bahala na kayo mag-weigh. Way in. Okay, so ito na yung ating pangmalakasang awitin para kay Nida. Worth reflecting on.

43 minutes after 11 in the morning. Shout out muna sa mga barkada natin dyan, siyempre sa arcade, ang mga suki natin tuwing ganitong oras, ano, dito sa Suite 97.7, kasi this is the perfect time for them to take a break, so to speak. At habang bumibenta pa rin ng bonggang-bongga, kasi naman dagsa ang mga tao dyan sa arcade. Lalo na pag ganitong oras, medyo ginugutom ang mga tao, kaya mabili ang kanilang banana queue, palamig at samot-saring iba pa. Lalo na yung okoy na paborito ko, di ba? Punong-puno ng hipon at made of kalabasa ba yan o kamote? Pareho, no? Pareho kung gusto yung dalawa na yun. Anyway, ngayon po ay September 21 pala. Oo, ginugunita natin ang 54th anniversary ng Batas Militar dito sa Pilipinas. Alam naman natin pare-pareho yan, di ba? Nung mga panahon na naideklara ang Batas Militar o Martial Law, di ba? Kaya sa ibang lugar, sa Pilipinas, walang face-to-face classes daw. Kabilang na yung City of Manila in all levels according to Google. Ayan, siyempre dagsa rin ng mga tao, no, sa mga kalye. Kasi nga, pag ganito sumasabit ang September 21 o kahit na anong okasyon, eh talaga namang kaliwat kanan ng mga kilos protesta. Diba? So, alam na this. At bukod sa pagkakasuspinde ng ibang klase, eh, kilos protesta talaga. May mga protesta o rally o pagtitipon ang iba't ibang mga grupo, lalo yung mga left-leaning groups. Alam naman natin yan, yung mga aktivista, para gunitain ang 54th na anniversary ng deklarasyon ng martial law ni Ferdinand Marcos Jr. noong 1972. Tama ba? 1972 ba na i-proclama yan? Hindi ko na ma-recall. Parang 1973 pinanganak yung kuya ko, pero 72 yung martial law. Tama, no? Nalito ako kasi ang nag-pop sa head ko ay yung birth year ng aking kuya na si Kuya Alan. Anyway, nakikinig si Kuya Alan. Okay, happy listening to you. And of course, my mother dear, who must be all ears to my show right now. Ano bang inyong may papayo kay Nida na ating letter sender, mga sweethearts? Naghihintay ang inyong lingkod bago tayo magpatuloy sa pagpapatugtog din eh. Bubuksan natin ang linya ng mga telepono at siyempre ang ating comsec para sa gustong makibahagi. Pwede nyo akong tawagan at ilaloud speaker ko na lang kung gusto nyong sumagot, ano, sa ating tanong. Sino ba ang pipiliin ni Nida sa dalawa niyang manliligaw? Yung tao na feeling safe siya, pero may pagka-boring daw, pero mukhang gentleman at responsable. Parang galing yung description niya sa isang guy. At matyaga na naghihintay sa kanya. Diba? O itong isang manliligaw na bagamat baguhan pa lamang. Baguhan. Bagong salta pa lamang sa kanyang buhay. O, diba? Kakikilala niya pa lang. Eh, nagdudulot na sa kanya ng matinding excitement at kilig. Siguro dahil pogi, ayan. So, alin ba ang pipiliin niya? Yung taong nagpapakilig sa kanya o nagbibigay sa kanya ng sense of security at kung saan siya safe? O, diba? Pang long term ba dapat o short term lang? Parang alam na natin pare-pareho ang sagot dyan, ano? Pero mahalaga na tanungin mo rin ang sarili mo. Ano ba yung ina-after mo? O, diba? Sino ba talaga yung tinitibok ng puso mo? O, diba? Yun lang naman yun, eh, diba? Pero mamaya, meron akong idadagdag na payo para kay Nida for her enlightenment. O, diba? Baka sakali, makatulong tayo. Diba? Since it's not easy to choose, diba? Between two people dear to you. And it appears in your letter na both of them are dear to you, diba? So, maybe yung ating pangmalakasang payo eh makatulong sa'yo maya-maya. Okay, for the meantime, let's keep the music playing with this great pick from The Baby Dolls. Everybody's favorite trending song these days. Ooh la la.

parehong mabuti o nag ano ba to? Parehong mabuti ang nagpapatibok ng puso mo. Di ba? Kasi hindi tayo nakakasiguro. Ang isa ay nagbibigay ka mo ng seguridad sa'yo kasi nga feeling safe ka pagkasama mo siya. Habang ang isa naman ay nagdadala o nagdudulot sa'yo ng excitement kasi kinikilig ka nga sa isang guy ka mo. So, I think para makapili ka ng tama, pagnilayan mo siguro ng mabuti, no? Ang bagay na ito. So, this question should matter. Sino ang subok na? Diba? Madaling magpakitang gila sa simula pero mas matimbang ang nakasama mo na sa hirap at ginhawa. Yung time-tested na, kumbaga. Diba? Someone who's been there with you and for you all along. So, sino ang kasama mo sa hinaharap? Yun ang tanong. Diba? Sino yung makakasama mo sa hinaharap? Long term, ang dapat mong pakaisipin, Nida. Hindi yung in the heat of the moment lang, kung sino lang yung nagbibigay sa'yo ng excitement at the very moment. Diba? Hindi naman ganun kahalaga yun sa palagay ko. So, pumili ka bate sa kung sino ang may parehong pangarap at direksyong tinatahak, katulad ng tinatahak mo. Diba? Yung someone you can share, hindi naman the rest of your life with, ano? It's too soon to be saying that. Share precious moments with you. Diba? Yun na lang. Ano pa ba? Kung talagang hindi ka makapili, kasi mukhang hirap na hirap ka nga, nafe-feel ko yon sa iyong liham, baka kasi ang totoo ay wala pa sa kanilang dalawa ang the one. O kailangan mo lang ng mas mahaba pang panahon para makilala pa sila. Take your time. Alright? Nobody should be in a hurry. Okay, pagdating sa ganitong usapin, no? Matters of the heart. Talagang pinaglalaanan niya ng panahon. Huwag kang magmadali. Mas mabuting I don't know how to put it. Masaktan sila sa katotohanan ngayon kaysa pagtagalin mo ang pag-asa nilang dalawa. If that makes any sense. Ang piliin mo siguro, Nida, if you're decided na, no, ay kung sino ang mas nagpapakita ng totoong pagmamahal at respeto sa'yo. Kasi malalaman mo lang yan pag medyo pinatagal mo ng konti. Lalabas at lalabas ang tunay na karakas o kulay ng isang lalaki pag nakaramdam na sila ng pagkainip. So, matira ang matibay, parang ganun. So, through time, you will eventually realize, okay, that one of them matters more. And maybe, if not now, tomorrow or the day after. Don't take it literally, though. It takes some time. We've got a couple of minutes more to 12. Thank you so much to our letter sender, Nida. I hope nakatulong tayo sa ating naging payo sa kanya. Just for her enlightenment. Meanwhile, here's Mary McGregor with Torn Between Two Lovers.

Magandang hali, narito ang balitang hati ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Itinaas ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers ang posibilidad ng conflict of interest kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang idineklara umano ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng kanyang interes sa negosyo. Ayon kay Barbers, kailangan maipaliwanag ang mga naturang kontrata habang pinalalawak ng mga prosecutor ng Kamara ang kanilang Article 2 case laban kay Duterte. Mula sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang salen hanggang sa mga record ng korporasyon at transaksyon sa pamahalaan. Isa ang GenCorp sa mga kumpanyang lumilitaw sa salen ni Duterte na kinilala rin ng isang opisyal ng ombudsman na naunang tumestigo. Batay sa ulat ng prosecution, na tinatayang 14.32 million pesos ang halaga ng mga transactions ng GenCorp sa Davao City mula 2022 hanggang 2025. Bahagi ng kabuang 15.02 million pesos na kontrata ng kumpanya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang 696,829 pesos mula sa regional office ng PhilHealth Davao City. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: Kicks 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swabe yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Clan with their signature song called Perfect. Only here on, of course, Sweet 97.7's at the Noontime Prime. It is now 12:31, and that time check is brought to you by Casino Plus and Geo Enterprises. Quality supplies and services are our commitment.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinaka-

0: it na sangay ng Frico Bank. Frico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pauldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Last out, Ionic Herbal Capsule 6-in-1, Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: 100. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Hoy, Supremo!

There you have it, a song from... Diba, may tumatawag pa talaga. Yeah, a song from Baby Dolls, Mga Sweetest, a song entitled Ulala. And that song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. You guys are listening here on Sweet 97. Ba't na walang aking effect? Oh, wait lang, ilagay natin 20, pwedeng ganyan. Oo. Anong sinasabi ko? This song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. And there you go. Nahanap ko na. Ito na. Ito na talaga. Oo. Asan na ba yun? Ayan. Medyo na-rattle ako doon. Nakakaloka. O, kamusta na kayo mga sweethearts? Di magandang Buena Mano yun, ha? Anyway. Yeah, just like what I told you earlier, you guys are listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts ko. Oras po natin, it's already at 2:48. I hope you guys are having a great Monday afternoon po, no? Oo, kumusta naman po ang inyong mga weekends? Boy, pumasok na tinatamad. Ganun talaga, no? Kapag alam mo yun, kapag galing ka sa rest day, tapos pag lunes na lunes, mararamdaman mo parang bigat-bigat ng katawan mo, parang ayaw mo bumangon, gano'n. Okay lang yan, guys. Oo, ilaban natin to, lalong-lalo na't nagmamahal na yung mga bilihin ngayon. Speaking of nagmamahal, oo, meron na namang inaasa ang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, no? So bukas po, mga sweethearts, tawag dito, mamaya sasabihin ko pala yung exact figure, pero feeling ko pwede naman, i-double check ko na lang. Oo, kaya kung kaya naman magpagas ngayon, guys, alam nyo na magpagas na po tayo dahil bukas po inaasahang tataas ang presyo ng gasolina ng 4 pesos and 50 cents hanggang 5 piso po, no? Per liter po yun. And also, sa presyo naman po ng diesel, that's gonna be 10 pesos hanggang 10 pesos and 50 cents. Napakabigat, diba? Kaya bawal tayong tamarin, no? Gisingin yung katawan nyo, magkape kayo. Sa mga hindi naman nagkakape, o alam nyo na, kabisado na yan. Ha? Mag-soya suprema po tayo. May isang napudot ng malim kada kayo amin, mga sweeters. Maya-maya po pala, we will be live on our official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM, Santiago City. Sa mga hindi naman po busy from 3 PM till the hour of 4, mga sweeters, samahan nyo po ang inyong chinitong DJ. Hopefully, makahabol po si DJ Luna, no? O, sa ating live. Ang tagal niya kasing nawala, pero napanood nyo po ba yung kanyang laban sa... Ano na to? meron siyang sinalihan eh. Isabella's Got Talent. Oo. So sabay-bayan po natin, no? Oh, sana makapasok si DJ Luna sa finals. Pero so far nakapasok na po sila sa semifinals. Yun, congratulations, DJ Luna. Okay, ito muna. Bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Bruno Mars. A song entitled I Just Might. And this song is brought to you by Casino Plus.

0: laban.
1: Sweet 97.7
2: GGX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, purine, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, patuloy nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, bodies pa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po ang iyong katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sinyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: There you have it, a song from Ian Constantino, a song entitled Pasko
1: sa Pinas.
0: Yes, dahil naramdam na tayong ilang ano? Days na lang.
1: Bilang na bilang, ano?
0: Oo, oh, oh. 95 days oh, bago magpasko. Ready ka na ba, DJ Luna?
1: Sa Pasko?
0: Ay, parang ready ka naman na sa damit mong yan.
1: Sa damit, oo. Oh, oh. Pero alam mo yun, parang kailan lang, di ba, nung nag-celebrate tayo ng Christmas, tas kasama mo pa siya.
0: Alam, ilang Christmas na yun.
1: And just wanna shout out, ito meron tayong nag-comment sa ating TikTok live. Maman pa shout out kami rito ng Cargador dito sa Ramon. Ay, may mga ano tayo, viewers and listeners tayo
0: dyan. Anong sa binubuhat
1: Ramon.
0: Nila?
1: Ikaw.
0: Ay, sana. Ay. Anyway, this song is brought to you by Fico Bank.
1: Ang bangkong may puso.
0: Ay, yes na yes, sana sila rin.
1: Meron yun, DJ Chino. Hindi lang nila ginagamit ng tama, ganun. Gamitin nyo ng tama yung mga puso ninyo, kailangan mahalin nyo kami.
0: Ano yun? Ang sakit nung DJ Luna, sabi
1: ano yun?
0: Ano ba sinabi mo ka na? Nakalimutan ko natin.
1: Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Kargador daw sila ng palay. Oh. Tapos si Sian ay nagtatanong, kailan kayo pupunta sa palengke?
0: Bakit? Ano meron? May ano bang binibenta mo sa palengke, Bes?
1: Hindi ko din alam eh.
0: Sian, sabihin mo ano binibenta mo at baka kailangan namin yun.
1: Kailangan ko ngayon ng ano. Kailangan natin nung susuot natin for our Friday event. And sabi din ni Ka-Idol Vlog, congrats DJ Luna, ilaban nyo na hanggang Grand Finals. Oh, meron ba yung kanta namin dyan?
0: Oh, ano ba yun?
1: Stronger Than Before. Stronger Than Before. Yeah. Ayun lang, siguro nagtataka kayo kung bakit wala na naman ako last week. Oo. Buong week akong wala kasi nagpagaling ako ng, alam nyo yun, ano?
0: Pa-comment po, pa-comment dyan sa piso at followers.
1: At oh, sige, wait lang, nagkikwento pa ako, DJ Chino.
0: Ano kasi, na yung sinasabi mo?
1: Last week kasi wala ako, di ba?
0: Yes.
1: Hindi ako nakapag-duty last week. Mag-duty sana ako ng siguro kahit isang araw lang. Kaso nga, sobrang barado talaga nung aking nose, ganun. So, ang... Ano? Dali lang nagtitinga ako. Sabi ni DJ Chino, sige, ang kalatan nga, ag-jutin, sabi niya gano'n. Tapos, syempre dahil sinisipon ako, medyo ano kasi, medyo nakaka-anxiety. Anxiety! Yung part na, alam mo yung ilang araw na lang competition mo na tapos bigla pang ano, bigla pang gumanon, nagkaroon ka ng sipon, ng ubo, diba? As a singer kasi, alam nung mga kasamahan nating mga singers si Anne, mga kalaban namin, gano'n, or kahit sa mga gigs, as a singer kasi, yun yung talagang pinaka matindi mong kalaban, sakit. Kasi hindi ka makakanta ng maayos kapag ka may ubo at saka may sipon ka. Gano'n. So, ang ginawa ko...
0: Ano pa ginawa mo?
1: Nagpahinga, gano'n. Tsaka nag-event din.
0: Uy, nakaloka. O, batiin ko lang to si Master Joy kasi sabi na bero daw ako. Hello sa'yo. Sabi niya, hi, Alden Richard. Alayo, babe.
1: Ay, Alden Richard.
0: Parang more on, sila na yun, yung ka-love team ni Alden. Yung kahoy ko, yung pagod na pagod. Sino na yun?
1: Sino?
0: Katrin.
1: Si Katrin. Sige, sabi mo yan eh. And speaking of ano talaga, competition, ito ah.
0: Oh.
1: Ito yung isa sa pinakahinahangaan natin pagdating sa mga competition. Lalo dito, local man yan or national competition. Si Rap Babaran, shout out!
0: Inaabangan ko yan dati. Oh, nung Isabela's Got Talent Day.
1: Akala ko sa gate.
0: Oh, ano ba yun? May masamang balak pala.
1: O, shout out daw. At saka sabi niya dito, yung uminom ka lang ng water, tapos biglang nangati yung lalamunan mo. Oh, yun na nga eh. Kapag ramdam mo yun, di ba nakikontest ka rin nun?
0: Nung bata siya. Sensitive din yung lalamunan ko. Tapos...
1: Ayun na nga, kaya hindi ako nakapag-duty. Last week. Buong week yun, as in. Tapos, ang sabi lang kasi sa akin, mag-water ka lang ng mag-water. Water therapy lang din talaga ang ginawa ko. Alam mo yung ano, ang turo sa amin yun nung coach namin. Yeah. Hi, coach. Thank you so much and shout out. Oo, kung gusto nyong mag-enroll.
0: Sinong coach ba yan?
1: Yung coach namin sa, ano, on Center Stage Music Studio. Oo, wag na po kayong magtatanong sa akin kung nagtuturo pa po ako ng voice lesson dahil ako po, lahat po ng mga magtatanong sa akin, ipapasok ko po sa kanya.
0: Oo naman.
1: Yes. Deserve master naman, namin diba? Yun eh. Master! Ang sabi niya, inom lang ng mainit na tubig. Yung pinakamainit na kaya mo. Hindi naman yung masinit ka. Yung parang kinakapi mo siya, ganun. And effective naman siya. Nakakanta naman kami ng maayos nun. And thank you so much sa mga sumuporta po sa amin. Oo. Next time, hihingi pa rin po kami ng suporta sa inyo, pero financial.
0: Ay! Kailangan niyo pa pa yun.
1: Siyempre, di ba? Para pambili namin ng damit, ganun. Ng tubig, pati tubig.
0: Ay, shout out pala sa ating 4,000 viewers dito sa may Facebook.
1: Ay, may mga viewers na tayo dyan. Hi, DJ Chino Pogi. Gandang hapon, sabi ni Ka-Idol Vlog.
0: Ay, nakaloka.
1: Andito pa rin si Rap. Rap, ano? Ano bang gagawin natin ngayon? Ganyan. Ano, wala ba tayong mga...
0: Magkakapit-bahay kayo, no?
1: Magkakapit-bahay na talaga kami.
0: Oo, magkakapit-bahay ng mga singers.
1: Kaso nga lang, hindi talaga kasi kami nagkikita-kita. Alam mo ba?
0: Conflict of schedules.
1: Tsaka aside from that, hindi talaga kami lumalabas ng kanilang mga bahay. Ganun.
0: Kaya palang puti-puti ni Ram. Parang for the Snow White na yung peg niya.
1: Wow, Snow White daw.
0: Apple na lang yung kulang.
1: Huwag naman na mag-apple, diba? Iba yun. Mahirap na.
0: Ay, ba't yun? Parang taas-taas ko dito.
1: Ano man eh? Ano ka lang, naka-scroll down. Scroll down? Oh, ano na. And, eto pa nga, ano oras out mo, Insan? Ay, si ano ba to? Yung aking pinsan, si Kuya Terry of Bannawag Norte, Santiago City. Shout out sa mga pinsan ko rin dyan, ha, sa Bannawag, sa tabi ng school. Sinabi ko na lahat ng information. Ang out ko ay alas 6. Yes. Magpapasam, giyup ka ba? Ano yan, DJ Chino?
0: Si pinsan mo yung wag mo akong materi-terry, Eka, diba?
1: Pa-shoutout daw sa GF niya.
0: Sana all talaga may pinapa-shoutout na jowa, diba?
1: Talaga, sabi ni It's Me, Jeff.
0: Nakatawa yung mga ganyan, yung hindi silang nahihiyan na ipa-shoutout yung kanilang
1: wala namang pangalan, di ba?
0: Sa bagay,
1: shoutout
0: no?
1: Sa jowa ko, sabi nga na.
0: Baka kasi pag pinangalanan, marami silang mabubuki.
1: Tapos, meron pa kasing sabi na ganyan, no? May nag-chat na dummy account. Hello, girlfriend mo to, ganun. Kung sakali man, ano ang pangalan ko? Sasagot ka ba nun? Medyo kakabahan ka nun, lalo pag marami kang jowa. Awan pa'y ka na sahod na ni Insan ko.
0: Uy, kabayan, anong oras na dyan sa Pinas? Sabi dito ni ha-ha-ha. 3:25 na po ng hapon. Hindi, tinatanong ko anong oras na daw sa dito sa Pilipinas. Oo.
1: Ah, okay. Sige. Eh siya, naansan ba siya ngayon?
0: Ay, nakakaloka. Sa'yo lang pala ng oras sa kalokan. Nakakaloka kayo!
1: Nandito kasi kami ngayon sa Santiago. Oh. Parang Pilipinas lang din naman dito. Isipin nyo yun, yung pagka lumabas ka dito sa building namin, akala talaga namin nasa Pilipinas pa rin kami. Nasa Santiago na pala. Ano ba? Oh. Ito pa sabing ganun. From Divisoria daw po, shout out M or E-M. Tapos sabi naman ni Engineer HMC Driz. Hi miss, you look so familiar. Nag-audition ka ba sa Star Hunt Santiago year 2018? Yes po, I auditioned actually sa Star Hunt Santiago sa Robinson's year 2018. Apat lang kaming natira nun for the singing ladies. Singing ladies? Oo. Kaso nga lang, naghintay kami nun ng call back, ganon. Tapos,
0: wala silang pantawag?
1: Oo, lulutan ko na sana sila eh. Oo, inaasahan namin yun eh. Tapos wala. Ano ba yan?
0: Congratulations daw!
1: Ay, Thank you so much po, Ma'am Vanessa. Isa-celebrate natin yan, di ba? Itong si DJ Chain, hindi naman kailangan ng celebration para magmuni-muni.
0: Sinabi, oo, hindi kailangan yun. Kaso ako hindi pa ako pwede kasi nag-antibiotics ako.
1: Talaga ba? Eh, si DJ Chain kasi ganito, kapag ano, kapag malungkot siya, nagmumuni-muni siya. Pag masaya siya, nagmumuni-muni pa rin siya. Pag may problema siya, nagmumuni-muni pa rin. Oh, pagka meron din siyang sineselebrate, muni-muni pa rin. Oh, di ba?
0: Why not? Ay, hello pala kay Stellar19951. Shout out sa'yo.
1: Oh, hello. Shout out sa'yo. Ito pa, sarap siguro pakinggan at panoorin, lalo pag And I Am Telling You, next song nyo, yung kay Jessica Sanchez Bardagulan. Oh, talaga. Hindi namin makakanta yun kasi nakanta na ng previous ano.
0: Ah, yung contender nyo.
1: Yes. Yung sa isang batch.
0: Ah,
1: sa
0: si
1: Jarvis. Oh, at ang ganda nung pinakita ni Jarvis noon, mahirap naman, 'di ba? Kapag yun ang kakantahin namin, baka makumpara. So, better na other song na lang ganun. At secret muna tayo dyan.
0: Oh, and, abangan natin yun, guys, ha?
1: Oo, sa November ang aming semifinals.
0: O, siya kapat na lang kayo semifinals.
1: Hindi, 12. Kasi, 4 batches yun.
0: Okay,
1: sa first batch, 4 ang nakuha. Sige, ikwento natin yung buo, ha?
0: Sige.
1: Audition kasi, mga nasa 80 plus yung nag-audition. Tapos, 40 lang yung nakuha for the battle rounds.
0: Ay, kalahati ka agad.
1: Yes, na hinati nila into 4 different batches. For the first batch, yun yung mga tinatawag nilang new generation. Yung kakasali lang ng Isabela's Got Talent, ganun. Kasi new gen din yung third batch na kami yun.
0: Ah, okay.
1: Isasampu yun. So, 4 yung nakuha sa my first batch. Sa second batch, yung mga bata, yung mga bagets. 2 ang nakuha sa kanila. Kumbaga, pinaghiwa-hiwalay. Sa amin naman, na third batch, 4 din yung nakuha. Tapos sa last batch, yung mga resbacker, yung mga ano, mga sumali na nung mga nakaraang season. So, resbacker ang tawag sa kanila. 2 naman ang makukuha sa kanila. For a total of 12 semifinalists.
0: Dami din pala. Pero that only means ang daming talentadong Isabelino, di ba?
1: Talaga.
0: Talentado ka talaga.
1: Iba yun. Pero I'm so proud that I am a Santiagueño kasi, alam mo yun, DJ Chino, kada ano na lang, halos puro mga taga-Santiago ang nakukuha.
0: Kung napansin ko nga, yung batch niyo puro mga taga-Santiago.
1: Nung first batch, 2 ang nakuhang taga-Santiago. Out of 4, may 2 taga-Santiago. Nung second batch, 1 taga-Santiago out of 2 na nakuha. Tapos dito sa amin sa third batch is 2 taga-Santiago out of 4. Bali, 5 na po ang taga-Santiago na semifinalist.
0: Okay.
1: Yes. Tapos, yun nga lang, dito sa last batch, walang taga-Santiago.
0: Okay lang yan.
1: Walang resbacker sa amin, puro kami new gen.
0: Oh, ala, ibig sabihin talaga, laging nananalo, alas yung mga taga-Santiago. Mga palaban.
1: From Santiago City din, yung first ever grand champion ng Isabela's Got Talent. At nanonood siya kanina sa atin, si Mr. Rap Babaran. Shout out sa'yo. And the shout out kay Gabriel from Imus, Cavite.
0: Shout out din daw natin yung Pascual family from Difun Quirino. Shout out po.
1: Hi, shout out. Ito naman, muni-muni is life. Muni-muni will kill slowly. Ano? But we're not in a hurry, so it's okay.
0: Tama ka dyan, Ate Vanessa.
1: Hey, tsaka you only live once, di ba?
0: Mayat at ang panunutan, Ate Vanessa.
1: And si Elsie Fines naman, hi ma'am, student mo nung grade 7 po, grade 7 gumamela. Ay, ang aking mga gumamela babies. Yes. Hindi naman kayo natakot sa akin nun, di ba? Yung kahit yung naririnig pa lang nila yung high heels ko na ano.
0: Ano po ang pasok?
1: Ng ganun, oh.
0: May ganun, di ba? Yung kakabahan ka lang kapag naririnig mo ng
1: actually, sa
0: malagatok ganun, yung
1: ganun ako dati.
0: Sapatos ng teacher mo, sandals ng teacher mo.
1: Pero ano lang naman, kumbaga, ang strategy kasi natin as a teacher is, alam mo, naniniwala ako sa ano, first impressions last.
0: Yes, totoo yun.
1: Kaya dun sa first na meeting namin, talagang sinisindak ko sila. Ganon. Pero ano naman, mabait naman akong guro.
0: Ako nung una ako nagturo, make sure ko talaga ng ganda-ganda ko.
1: So, naka-cluster lashes ka nun?
0: Oo, para alam nila na, alam nga abang, ala, hindi pwedeng malita kung maganda yung teacher, eh. Ganon.
1: Bet ko yun. Oh.
0: Daming alam nun.
1: So, ibig sabihin, ano pang mga ginawa mo nun na preparations?
0: Wala na eh. Oo.
1: Kasi di ba sabi nga, first impressions last. So yun na yun talaga. Ganun ka ka-fresh.
0: Oo, yun na yun. Wala masyadong effort.
1: Ganon si DJ Chino. Ito pa si, ano, si Raven Chan. Ikaw pala yung naririnig ko kagabi. Yes, ako yung napakaingay kagabi sa ano. Sa San, fun run ka kasi.
0: Ay, oo, nag-host ka.
1: Nag-host ako sa fun run. Tapos kada takbo kasi nila sa gun start, ganun.
0: Alam, muni-muni all day, every day.
1: 3, 2, 1, run! So,
0: run!
1: Si Mommy Paz naman ay nag-comment, magandang hapon DJ Chino and DJ Heart Luna, may heart pang ganun.
0: You look familiar, sabi ni Grace King Shop. Bakit po? Ay, baka po nakita na po tayo somewhere.
1: Bakit may invitation sent ako napipindot dito? Sir Michael, hello! Shoutout sa'yo. Shoutout also to Jovito Bernabe. Shoutout DJ Ganda, sabi niya. Kung ang English, eto si Glenn nag-comment naman. Mag-commercial break na ba tayo?
0: Sige.
1: Kung ang English ng karera ay race, bakit ang cute ng naka-brace? Ano ba? Bakit?
0: Eto, may sasagutin tayo mamaya. Sabi niya, what mistake do you find yourself making over and over again? Sabi ni Ian, Simbilio. Meron ka ba? Meron ba ganun? What mistake do you find yourself making over and over? Yung paulit-ulit mong ginagawang pagkakamali.
1: Tapos, parang di ka pa rin natututo. Ganun. Yes, mamaya natin sasagutin yan.
0: Ano pa yung chika mo dyan?
1: Mag-iisip pa tayo. Nice hair, sabi ni Mars Diary. And hello also to Ian Simbilio. At si Animal Life. That's my question. Siya din, nandito. That's my question. Eka niya.
0: Sige. Binasa ko lang. Bakit?
1: Leonis, hello din sa'yo. And syempre, DJ Chino, let's check the time. It's already 3:33. And the time check's brought to you by...
0: Pao di Arco, balik sigla.
1: Balik PDA.
0: Yes.
1: We'll be right back.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Sa GUS.

0: investment within.
1: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert.
7: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko pagkatapos ng tulo. Namimilipit na po ako ng sakit hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Ganun po. Ngayon, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo'y makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500!
6: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na Super Antioxidant Capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar na kung saan si Sir makaibigan meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after makaibigan, sinubukan ang DTX 500, nawala ang pamimilipit, nawala ang pananakit sa pag-ihi ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: There you have it, a song from Yumi.
1: Yes.
0: The song titled "This Is Our Shine," and this song is brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Parang tayo lang amazing.
1: Yes, your beauty is beyond amazing, then DJ Chino.
0: Yes, naman. Ito, thank you po.
1: Ulitin natin yung mga binati natin ng happy birthday kanina. Hindi ko na mabackread yung kay Ranjit, pero itong kay Micah Reyes na nag-comment sa ating TikTok live. Sabi niya, "Hi po DJ Luna, pag-greet naman po si Christine Faith Lucas ng happy birthday. Again, I wish you happy birthday. Happy birthday."
0: Happy birthday.
1: Mm-mm, ayun na,
0: happy birthday.
1: Happy birthday. Hoy, wala tayo sa pahabaan ng hininga. Naging pahabaan ng hininga ang labanan. Sabi naman ni DJ Nathan dito, "Hi girls." Wow. At saka shoutout din kay Sir Billy. Si Sir Billy na ano, na sobrang sipag, ganun.
0: Sobrang napaka bait.
1: Yes, sobrang bait at sobrang galante na magpapadala sa amin ngayon ng kape. Ganun kagaan ang pakiramdam namin.
0: Yes.
1: Oo. Kay DJ Nathan at kay Sir Billy.
0: Yes naman. Ano nang chika natin dito?
1: Sabi ni Ranjit, ayan na, naka-air na, wanna talk. Okay, sige, ano na lang.
0: Ay, hindi pwede yung nananahimik si Ranjit.
1: Hindi, kasi syempre mahirap noon yung makipag-chismisan tayo on air, di ba?
0: Oh, sige, mamaya na lang.
1: Pero nakikipag-chismisan sa live, di ba? Ganun yun. And also, Christine Faith Lucas, happy birthday again. And si, oo, nabati ko na nga siya. This is our time.
0: Why are we playing this song?
1: Hindi kasi nag-concert si Jenny Seacat.
0: Oh, mamaya mapapanood natin, pero yung iba napanood na si 2:30, di ba? 2:30 na nila.
1: 2:30 to 3:30 yung Born to Shine. And syempre, live natin yun. So,
0: oh, mga Yumi itong mga. Yumi-its tayo, di ba?
1: Yumi-its, you and me. We are Yumi! Tama ba yung Yumi?
0: Oo, tama yun. May nag-request ng reload ni Resentful. Ala, papadownload ko po, ha?
1: Okay, sige. Eh, si Mami Paz daw ay listening ngayon. Ang ganda ng boses mo, DJ Luna. Oh, maraming salamat po. Medyo nakakain na naman po talaga.
0: Uy, kakilala mo to. Sabi ni Ray Lupio, "Hello, Ate Pretty Luna. Pag-greet din po ako ng belated happy birthday. Miss you from your TNK fam."
1: Ay, hello, Ray! Yes! Oo.
0: Si Ray na ba to?
1: Oh, si Reyna yan.
0: Ano
1: diba?
0: Na niya?
1: Kailan lang, diba? Late niya. Ganto lang siya, no?
0: Happy naman ako sa'yo, Ray. Pero belated happy birthday sa'yo.
1: Belated happy birthday, Ray!
0: Merry Christmas na rin.
1: Oh, advance Merry Christmas and Happy New Year sa atin pong lahat. Diba? Dan follow DJ pa flex po kung okay lang. Thank you so much, Alvin Ingaran, for following me. Mm-mm. Pwedeng i-follow sa TikTok, pero sa totoong buhay po, medyo creepy.
0: Bakit?
1: Pagka i-follow ka, sige nga. Oh, may nagpa-follow sa'yo.
0: Shout out po, Roman. Manan, buwati na lang talaga. Sina, alam ko na yung mga diskatin yung ganyan, ha?
1: Ano muna kami, nagpo-proofread muna.
0: Hindi na kami maisa.
1: Oh, talaga, di ba? Medyo nakailan na tayo nun eh. Samuel Apostol is also watching. DJ Chino, DJ Chino, ikaw magbabasa.
0: DJ Chino, pakibati po si Ate Sol Dumon, retired principal ng Oranyag High School lang. Happy birthday. Thank you, God bless. Oy, happy birthday po, ma'am. Ma'am, kilala ko si Ma'am.
1: Ano?
0: Kilala ko si Ma'am Dumono. Yan yung maganda. Mukhang manika. Ang misis ng bibig niya.
1: Tapos, parang ikaw pala.
0: Oh,
1: Valdez
0: teacher namin to si Ma'am Dumono. Yung tipong pagpapasok siya dun sa room, siya sabi niya, "St. Joseph, dapat sumagot ka." Tapos sabihin mo, "Pray for us." Ganun.
1: Ay, ganun? Oh.
0: Batiin mo happy birthday.
1: Happy birthday po dahil dyan, ibaba mo nga ng ano, ay i-post mo nga.
0: Oh, sige.
1: Ang araw na to. Gamit na gamit.
0: Oh, sige.

0: mama.
1: Oh,
2: happy birthday po sa inyo. Sa lahat po nagdaluan ng kanilang mga kaarawan. Happy, happy birthday po.
1: Yes po. Sulitin nyo na po ang birthday nyo ngayon kasi last nyo na po yan ngayong taon.
2: Yes. Another year na
1: next
2: naman
1: next year
2: po.
1: Ulit. Siyempre, di ba? Kaya sulitin nyo kasi...
2: Kinabahan na naman siya.
1: Isang beses lang naman kasi mag-birthday sa ano?
2: Sa isang taon.
1: Sa loob ng isang taon. O, buti nga hindi kayo leap year baby eh. Di ba? Yung mga February 29 na pinanganak, hindi sila nakakapag-birthday, ganun. O, ba't sila mag-celebrate ng February 28 eh? February 29 yung birthday mo. Parang ganun, di ba?
2: Ang ganda ng boses mo, DJ Luna, sabi ni Mami Paz. Nakakatampo ka, Mami Paz.
1: Thank you po.
2: I hate you!
1: Thank you, Mami Paz.
2: Ang dami na nag-birthday. Ngayon po birthday ko. Happy birthday sa'yo, MJ.
1: Ikaw naman kasi ang kumanta na.
2: Baka
1: I wish
2: niyo,
1: you. Sige.
2: Hindi ko pala birthday ngayon, DJ. Binawi. Bakit iba yung tunog, DJ? Pang Semana Santa naman na eh, kanila eh. Dapat happy ang birthday. Ba't ganyan? Ba't naging malungkot?
1: Pabasa.
2: Pabasa. Gusto ko yun.
1: At ito pa, sa mga viewers natin ngayon, sa mga listeners din natin, ano, naghahanap pa kami ng joiners para mamaya.
2: Oh, siya, bagusto nila mamundo.
1: Yes. Sa, dito lang sa Cordon, sa Mount Daraan, parang ano yata,
2: uy,
1: it's between
2: na.
1: Cordon and Difun. Oo. Ayun, kung gusto ninyong mag-join, i-message nyo ako. Ayan.
2: Oh, join na, guys.
1: Naghanap ng joiner. Kasi
2: mas
1: mamaya...
2: Mas maraming mas masaya.
1: Oo. Alas tres ng madaling araw kasi kami mamaya aakyat.
2: Kaya mo yun?
1: Kaya ko yun. Alam, pagka-hiking, maaga akong nagigising. Ganon.
2: Eh, di madilim pa.
1: Kailangan natin doon ng headlamp.
2: Ooh.
1: Headlamp!
2: Oh, yung para kayong agsilaw titukak.
1: Wan, tsaka lawlawa.
2: Ganun yun, di ba? Yung mga kukuha ng isa ng mag-oriente ng isda.
1: Alam na alam mo. Oh.
2: Isa kasi ako sa mga nanghuli.
1: Talaga ba? Palaka ba talaga ang ano?
2: Dalag.
1: Dalag. O sige, palitan mo natin si Jenny ng ano. Sige. Ng, oh, ano na yun?
2: Pink.
1: Ano, pink.
2: Iba yung nasabihin ko sa ano.
1: Ano nga?
2: Ano ba?
1: Oh, ano pa? Mag-comment na kayo ha. Parang kayo hindi kayo nag-comment pero oh, nanonood lang sila ganun. Oh, oh, daldal lang kasi tayo ng daldal. Wow, ang aga DJ. Ay, opo. Ayun na nga po eh. 'Di ba? Isipin ninyo, ang duty ko dito sa radio ay alas 2. Makapag-duty pa ako bukas, sa totoo lang.
2: Uy!
1: Oo.
2: Dahil alas... dyan, Mami Paz, hindi na, cancel na daw po, hindi na po alas 3.
1: Oh, alas 2 ang duty ko dito sa radyo. Nang hapon, pero nalilate ako. Oh, pero pagka-hiking talaga, nakaabang na ako. 30 minutes before the call time, ganun.
2: DJ Chino, oh, yeah. Usa daw, sabi ni Ma'am Mary Joyce. Or... Oh, ay naman po. Oh, ay, shoutout sa Ma'am Mary Joyce.
1: Ay, shoutout po sa inyo.
2: Oh, ano na?
1: Pasabay ako mamaya ha, DJ Chino. Nandiyan yata ang helmet ko.
2: Yes.
1: Talagang
2: yes.
1: Dito tayo nag...
2: Oo. Dito tayo nag-usap.
1: Kasi 3:51 na eh, di ba? Mag-comment lang kayo ng mag-comment at babasahin po namin yan. Kasi nga, 95 days na lang before Christmas.
2: Yes! Oo, kumusta naman? Anong mga inaabangan nyo ba, guys, kapag magpapasko?
1: Okay. Caroling.
2: Ano ba inaabangan ko? Parang wala.
1: DJ Chino, ito, aside from ano, looking tayo for joiners para sa hiking,
2: oh.
1: Looking din po ako ng mga makakasama ko sa caroling. Yun sanang parehas naming makapal na mukha. Ano, gusto mo ba?
2: Oh, sige, ako oh. Nasasayaw.
1: Ay, sige, oh, caroling pala. Oh. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo kakantahin namin? Nadarama ko na. Tapos... Ano ba yung mga alam mong Christmas song, DJ Chino?
2: Ay, yung mga simple lang, mga mabababa lang, mga Holy Night. Oo. Oh, oh.
1: Parang may whistle yun, ano?
2: Oo. Oh, oh. Pinanta.
1: Pretty Raya. Hello, Pretty Raya. Hi, DJ Luna. I like your hair. Ito, oh. Ano pala?
2: Shout-out ka, Batak Vlogs. Vlogs?
1: Hi, Vlogs. Oh.
2: Dinagdagan ko na.
1: Oo, parang makagawa siya ng maraming vlog, di ba?
2: Uh-oh.
1: And, Charlone, Kire ba ang pangalan? Hindi ko alam paano siya basahin, basta Charlone. Charlone. Cute, hello po. Hello po, shout out sa'yo. Shout out. Ano na, DJ Chino?
2: Ano ba?
1: Ano pa yung mga kwan mo, yung mga kinakanta mong Christmas song, ganon?
2: Ano ba?
1: Gusto mo maglaro tayo? Christmas song naman. Di ba meron tayong nursery rhymes challenge na ginagawa sa mga events?
2: Sige. Baka Christmas matalo song ka dyan.
1: Walang magsa-search. Walang magsa-search.
2: Sige. I-close ko
1: sige.
2: To. Oh, guys, dali din.
1: Sana
2: na.
1: Ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ikaw.
2: Ba't kailang kanta? Hark the herald angels sing.
1: Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na.
2: C is for the candy tree around the tree. H is for the happiness. Yun na yun.
1: Whenever I see girls and boys. okay na yun. Gets na nila kung anong kanta yun, diba? Okay na nga.
2: All I want for Christmas is you.
1: Oh. Hark the herald angels sing. Glory to you. Kinanta mo na ba yun? Hindi ah!
2: Hoy guys, Mami Pass! Mami Pass!
1: Okay, 1 point si DJ Chino. Hindi ko alam, hindi ko maalala. Mahirap pala talaga, no? Tinatawanan ko yung mga ano...
2: Yung
1: mga napapalaro ko ng nursery rhymes challenge. Kasi nga, ang ginagawa namin doon, ganun din. Sublatan. Oh, alternate na kumakanta. Tapos kung sino mauubusan, syempre, 1 point doon sa kalaban pag naubusan ka na ng isasagot o kaya pag naulit yung kinanta mo. Eh ngayon, ganun pala talaga yung pakiramdam.
2: Minsan kasi marami kang nasa isip na kanta pero mawawala ka.

0: ano, binabago ng aking dignidad. Wow!
1: Dignidad?
0: Dignidad mo lang talaga. May 5 minutes na lang, guys. Huwag yung kakalimutan ang alagaan yung sarili. Mag-Soya Suprema na ito. Mag-bili siyang pharmacies and groceries.
1: Isingit pa niya yun.
0: Diba? Kasi nakikita ko, patapos na yung live.
1: At saka feeling ko, kailangan ko ng Soya Suprema mamaya para magkaroon ako ng lakas sa pag-akyat sa bundok.
0: Yes, nakakatibay yun na mabuto-buto.
1: Talaga.
0: Alam, nakalimutan kong reply. Nagtatanong ko anong merienda kanina.
1: Sino?
0: Sigma mo yan.
1: Merienda, parang kakatapos mo
0: hindi,
1: lang naman.
0: Hindi, yung bibili dun sa kainan.
1: Ay, ganun ba? Uy, sabi ni Henry, sino ba tong si Henry?
0: Ano ba sabi ni Henry?
1: Pumintintas kamit lalo, DJ Luna. Filter lang.
0: Uray si ka, Henry.
1: Back to you agad, ano?
0: Hello po, filter lang. Kuya, sabi ni Maybird. Hello, Ben.
1: Shout out sa mga viewers natin, sa mga listeners natin, ano? Tinatawanan ka ni Mami Paz, oh.
0: Ganyan yan. Palatawa yan. Tawa lang ng tawa si Mami Paz.
1: Hindi, kasi syempre mga followers natin sila, di ba? Alam naman nila na masayahin tayo.
0: Yes naman. Though yung iba hindi na happy sa atin.
1: Hindi. Kasi nga, di ba, ulitin natin, you only live once. Bakit mo kasi gagawing komplikado ang mga bagay-bagay kung pwede mo namang gawing simple lang?
0: Yes, ganun. Oo. Enjoy nating buhay, guys. Happy birthday po, sabi ni Mang Huerto. Happy birthday din po. Go. Ano pa? Sino pa may mababatiin? Matagal to Rogi pala. Go, ilaban mo na yan.
1: Ah, yung mga ano, yung mga friends natin dyan sa El Torogi. Mag-El Torogi naman tayo mamaya.
0: Sure ka ba?
1: Oo. Bago tayo umuwi, sige. Tingin tayo ng damit.
0: Oo, yung mga pang shade of blue yun, diba? Tapos may yellow.
1: Meron naman ako ganun, pero white and blue.
0: Marami yung blue din. Sa bagay, pero tignan natin.
1: Pero check natin. Siyempre, palaban tayo pagka mga outfit. Pogi naman ng tomboy na katabi mo at saan? Meron ka bang nakikita ang hindi ko nakikita?
0: Kuyang.
1: Hindi ko rin makita sa screen eh. Sige, nasaan?
0: Sabi ni JR, ano daw?
1: Ay, hello! JR! Bakit kaya wala yung mga kwan ko ngayon? Sila JC, kasi JC?
0: Or Russell, happy birthday! Happy birthday ka mo kay Russell.
1: Happy birthday! Okay na yun. DJ Chino, tomboy ka daw.
0: May ebidensya ka ba? Pag ikaw talaga ay mali. Pero sige, minsan talaga na pagkakamali ng tomboy kasi alam mo yun, medyo...
1: Talagang feminine kasi talaga yung aura niya.
0: Oo. At saka, basta.
1: DJ Bangir, sabi naman ni Henry. Henry of... Hindi kasi, ang itsura niya kasi dito, mga K-pop idol eh.
0: Ooh, K-pop? Salamat daw, sabi ni Raj. Walang anuman, enjoy your birthday.
1: Yes, JTD, hello.
0: Dito na si JTD.
1: You're late, JTD. It's already 4 o'clock.
0: Pero it's okay, at least alam namin andyan ka.
1: At least alam natin na nandyan lang siya. Palaging nagko-comment sa atin, palaging nakikinig at nanonood sa ating live. By the way, hanggang alas 6 naman kami dito. So, ayun.
0: sinasabi lang namin.
1: Pwede naman kaming mag-live pa mamaya. 4 PM na, kilaban man na. Napay nga, kapangpangan mo lang, kilaban na naman.
0: Uy, sabi dito ni... Hindi ko nababasa yung pangalan niya kasi nakakaloka siya. You look like Jisoo ate, yung K-pop na girl.
1: Niyan na naman siya.
0: Sinong Jisoo?
1: Jisoo Kasanchi. Ay, Soho.
0: Jisoo Kasoho, sabi niya.
1: One OT na. Ano?
0: I hope one day makapagpa-meet ako. Ay, sige po. Anong radio po kayo? Sweet 97.7 FM, Santiago City.
1: Yes. Pupuntahan nyo ba kami dito?
0: Pwede yan. Pwede naman yan. Pwede kami puntahan. Wala namang, basta.
1: DJ Chino. Ay, meron pa tayong oras na konting OT lang naman ang gagawin natin. Kasi dumadami yung mga viewers ko sa live.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dito din, meron tayong dalawa. Tapos sa'yo, ilan?
0: Pito.
1: Oh, diba?
0: Walo na.
1: Sayang naman. Kaya kami nag-live kasi sayang yung piso. Nakikitain namin sa TikTok, diba?
0: Siya din yun.
1: Nasa na si JT?

0: Eh, bakit biglang nawala?
1: Wala, ang gara naman ang pangalan nito, hindi pinili.
0: Ay, bakit?
1: Hindi ko alam, pero sana piliin ka, ha?
0: Oh, pwede magtanong.
1: Oh, ano yun?
0: Hindi ka talaga chronologically online.
1: Ala! Ano? Ay, alam ko yan! Oh!
0: Wag na, tapos na. Umayak ka niya, magpa-picture, sabi ni Henry. Anong dyan lang? Never grow old, sabi ni Aizo.
1: O, di ba, kabisado niya.
0: Alam na, alam nila. Magpa-picture na ka no dito eh. Okay lang. Di, actually, pwede naman tayong ano, pwede silang magpa-picture dito sa DJ's booth. Oh, ganun. Yung parang pwede. Para silang nagdi-DJ pa, ganun.
1: Oo, oh, mabalbalin guys. Oh.
0: Mm-mm. Tapos i-shoutout din daw natin yung mga friends natin na nandyan sa baba sa may Coco Life.
1: Uy!
0: Oo. At sila ay nanonood at nakikinig ngayon sa atin. So, shoutout po!
1: Shoutout po! Kailangan nyo ng host, guys. Oo. Banda din. Abiliyado niya pala yung pinili. Yung D, pangalan niya pala. D. Pinili kasi yung...
0: May ay, grabe naman yung pangalan mo, ano? Oo. Okay, alam na nga lang ng magulang mo yung apelyido mo ay pinili. Tapos pinangalanan ka pa ng D. O, diba? Mahal ka ba talaga ng magulang mo?
1: Hoy, mahal yan. Hoy, pag-good luck daw sa exam nila. Sabi dito ni John. Good luck sa'yo.
0: Good luck, John. Hindi naman ibig sabihin na ginood luck ka namin na ipapasa ka na. Nag-review ka ba? Pero at least, good luck, di ba? Malay mo, yung luck na yun, anong tawag doon, DJ Chino? Yung parang, kung ano yung mga ni-review mo, yun din yung lalabas mismo sa exam. Meron kasi yung talagang apakamalas mo sa exam, yung, alam mo yung, ang binasa mo ay hanggang page 100, tapos yung exam mo pala mula 101. Ang hirap yun. I'm here. Hi, I'm here always, sabi ni JTD. Aww.
1: Ganyan din yung sinabi sa akin dati na I'm here always, pero wala na.
0: Wala na. Wala na. Nasa iba na.
1: Huwag kayong maniniwala pag ganyan. Nasa iba na talaga siya. Shoutout sa'yo, ha?
0: Minsan naman kasi, pwede naman tayong maniwala at magtiwala pa rin. Give ourselves the chance naman to trust and to love again.
1: Parang saya nun.
0: Kaso, paano, diba? Paano ba natin mararanasan ulit yung kilig, yung pagmamahal?
1: I mean, ganun ng kanda, to love again. Sinush ko.
0: To love again. O sige na, DJ Chino, it's already 4:03. So, sa mga nanonood ng aming Facebook Live, again, my name is DJ Luna.
1: And I'm DJ Chino, mga sweethearts.
0: Bye for now. Tomorrow bye. Ulit, okay?
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member. KVP, good afternoon. The time now is 4:03. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
3: Today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbukas.
8: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong

0: 500.
1: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 24 years old. Ito po
5: ang mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Pinagin na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
1: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 plane. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatid yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try niyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plane at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MX3 talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MX3 at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MX3 family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Sira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

There you have it, the song from Auburn, a song titled All About Him, mga sweeters. And this song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. It's already 5:45, mga sweeters. I hope you guys are still okay. Shout out po sa lahat po na nakikinig pa rin ngayon dito sa 97.7 FM. Of course, kasama nyo pa rin po ang yung chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts ko. And yes, palapit na yung Pasko. 95 days na lang magpapasko na. At syempre, i-remind ko na naman pala kayo kasi bukas po ay Martes. Syempre, alam nyo na po kapag Martes, merong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Matik na yun, it's either bababa or tataas. Pero bukas po, unfortunately, lunahan ko na kayo. Unfortunately, tataas po ang presyo ng gasolina at diesel. Yes. Inaasahan pong tumaas ng 4 pesos and 50 cents hanggang 5 piso kada litro ang presyo po ng gasolina. Sa atin naman pong crude or diesel po, inaasahan pong tumaas ng 10 pesos hanggang 10 pesos and 50 cents. So napakabigat nun guys, ha? Per liter po yun. Eh siyempre kung kayo po ay nagpaplanong umalis, eh alam nyo na po, pagkas na po kayo. Kung naminurahin nyo pa yung nubigat, eh, perming nga makapasangit, ajay 10 pesos, di ba, nga may na yun, kada litro no crudo, eh, tikar-karga tilugan mo. Tapos no gasolina mo lang, nadagsin mo lang mo yung ajay 5 piso, aya. Oh, lalong-lalo na kung bukas may long drive kayo. Let's say mag-out of town, ganun, o kailangang magpa-Manila. So, alam nyo na po. Now is the best time para magpagas. Oo. Walang eme. Sobrang sakit kasi sa bulsa. Diba? Kapag ganun kataas, maramid tayo nga, Rod. Awanti maramid tayo. Aganos lang talaga. Okay lang yan, guys. Makabawi din tayo. Shoutout sa mga sweeters po natin kasalukuyang nasa kalsada ngayon. Yung mga susundo or manunundo ng kanilang mga anak, mga pamangking dyan. Ingat-ingat po sa pagdadrive. And also, shoutout din sa mga sweeters din po natin dito sa palengke po ng Santiago. Yung bagamalim kada kayo amin. No kahit yung pakablaaw, no kahit yung pa-shoutout, no kahit yung ag-request. Feel free to send me a message sa mismong text line po natin. 0936-322-6700 or message me on my Facebook page. That's DJ Chino Dash. Sweet 97.7 FM. Mga sweeters, ito muna. Let me give you our next song. A song from Peter Karma. A song titled Pag-ibig ay Kanibalismo. Once again, this song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Welcome.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Bisadeco Memorial Homes and Chapel. Bisadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Bisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat, ma'am, ha.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elite skin type, meso RF or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Skin Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweeters. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po, ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Luperama, dun sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

song called Sarangola, and that song's brought to you by Crab Cravings, the original only crab in the city. So how are you, sweethearts? Kamusta naman po ang inyong maghapon? Dahil papalubog na po ang araw at alam ko kayo ay pauwi na rin sa inyong mga tahanan. So mag-ingat po kayo. Kung kayo man po ay nagda-drive, focus lang po sa pagda-drive. At syempre, makinig sa amin. Sa ating himpilan dito lamang yan sa Sweet 97.7 FM. Today's best mix. Ako'y napaparaan. Pagkatapos po ng aming program ni DJ Chino na The Supercharger, later po ay mapapakinggan natin ang nag-iisang DJ Nathan from 6 p.m. to 10 p.m. para sa kanyang program Night Ride Mix. Makipag-chismisan din tayo sa kanya, ha, katulad ng mga chismis-chismis natin kanina. Chismis pa rin, hindi ibang tao ang pinag-uusapan. Mga ideas lang. Sa kanina nga, dami-dami kong kwento kasi nga, isang linggo akong absent last week. Nag-explain pa talaga ako kasi syempre, sabi ko nun sa mga listeners at sa mga nanonood sa live. O, kasi naka-live kami palagi ni DJ Chino sa Facebook page at syempre sa mga TikTok account namin. Sabi ko, every 3 to 4 p.m. naka-live kami. Nga lang last week talaga, I really can't make it kasi kailangan kong mag-prepare for our competition. Matagal na kaming nagpa-practice, so ayokong masayang lang dahil nawalan ako ng boses or dahil sinisipon ako that day. So kailangan, kapag ka meron akong sipon or ubo, dapat gumaling ako agad-agad. Kasi nga, it's our instrument. Kumbaga sa banda, kung ang drummer, ang instrument niya ay drums, ang guitar, ang kanyang instrumento, ang keyboardist, piano naman yung kanilang instrument. Sa aming mga vocalist, ang instrumento namin ay ang aming mga sariling boses. Oo. Hindi naman katulad sa gitara na kapag naputulan ka ng string, lalagyan mo na, kakabitan mo na lang siya ng string. Wala namang string yung aming mga lalamunan. And by the way, sweethearts, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa mga oras na ito. Oh, mag-ingat po kayo, ha? Once again, here's your Kapagerang Dos Jockey on air, DJ Luna. Saying take care cause I care. And now, giving you our next song, here's Wilbert Ross with a song called Langga. Here at Sweet on 7.7, today's best mix. Bye-bye!

0: according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
0: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh
0: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
0: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, O Holy Mother of God,
0: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Sweet 97.7
3: DTX 500 nagigabuhaw gutom at laging naihihit o ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharantine na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan na.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
10: Taga-aginasan, sa Parubis Quirino po.
9: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
10: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung chan ko, balipad-lipad yung sakit, pero dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, at yung saan, nahihirapan ako huminga pa, gano'n.
9: Magdami.
10: Oo.
9: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
10: Gamit po ako ng Easy Out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
9: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
10: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
9: So anong ginawa mo?
10: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
9: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
10: Pero ginhawa sa katawan ako.
9: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
10: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
9: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
10: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yun yung ginhawa sa katawan.
9: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Barbis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
11: Check!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: pagkakasa ng diabetes, mag-DTX 500. Mapibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Jackpot!

0: with 97.7 FM.
1: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos, ito, bag matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos

0: Din. Yung pagbabawas.
1: Ayusin ko yung mood. Kasi kung saan, dalawang beses pa. Isang araw. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swabe yan ah.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
11: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
11: Grabe pala ang Disadeco.
10: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid o death benefits ng members.
11: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
13: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
14: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan.

0: programa. Tanging pay sa kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan na Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

0: Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatuntunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako si John Lester.
0: John Lester, okay po. Ano po bang maipaglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
1: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
0: Saan po?
1: Sa Orami Batango.
0: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
1: Taga Mindoro po.
0: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
1: 24 po.
0: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating rice coffee sa?
1: Sa Kunta ng Orami Batango.
0: Saan po?
1: Bataan po.
0: Bataan.
1: Apo.
0: Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating rice coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng nga meron na dyan ang ating rice coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang rice coffee doon po sa inyong pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton, 10 sachet po yung laman. Okay?
1: Okay po.
0: Okay, tapos balitaan mo ako kung nakabili ka ng ating rice coffee, tawagan mo akong muli. Okay?
1: Okay po.
0: Okay na? Yun lang?
1: Okay po.
0: Sige, maraming salamat. Thank you.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much, John Lester.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin at ay pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Kawayan Isabela at ay pinapapakinggan dyan sa DWDYAM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir. Good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Pinating po. Yes, sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur.
0: Libmanan, Camarines Sur. Alright. Okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At,
1: active po.
0: Tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir,
0: po.
1: Re-request ko po sa emo. The most requested by.
0: Ah.
1: May kami, sir, Pampa-Beauty.
0: Pampa-Beauty. Okay.
1: Yes, sir. Pag-up
0: okay. Po. Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes, sir. Sa Libmanan drug po.
0: What?
1: Kaya na po kami naghahanda po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan
1: yes,
0: po?
1: Yes, sir.
0: Ano pong, Libmanan drug store lang po kayo nagtanong?
1: Yes, po, sir. Ano yan? Sa direng mo po yan.
0: galing. At, Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman, butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy, yes, the generics pharmacy, Christie, Limanan Trading, Limanan Speedwell Drug, Connie Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha, titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice sabon. Diyan po naman sa ano, diyan po naman sa Limanan. Okay. Wait lang ha, at titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarines Sur. Wait lang ha, at inahanap ko lang yung listahan. Libmanan, wait. Libmanan Drug Store.
1: Opo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drug Store. Meron wala na naubusan na po diyan.
1: Sir, apat na po kami mga bakal. May pick request na po ako sa luwas. Hindi po may pick request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po nang so naubusan na ng sabon diyan sa Libmanan. Sige. Sige, sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, saan ka po sabi? Yung ano po ito pong capsule.
0: Yung capsule? Okay, sige po. Sige po. Noted po yun. Noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drug Store ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mga kapasin mo, hindi siya muya sa Libmanan, naramihon.
0: Ano po yun?
1: Pagkaroon kang mag-ano din sa mo, sir.
0: Mag?
1: Yes, sir. Pag-igdi mo unsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries. Dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko, sir. Kamu po, kay Banay ka?
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibang saran niyo po. Nakabot po nga kamang lusina.
0: Oo, oh, oo. Oh,
1: nga. Papadangog ka kasi. Rahihali nga itong kamulay. Walo yung kamulay sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po Nanay, Nanay Marites. Kung pupunta ako diyan papaisnakin mo ako niyan.
1: Papa ka na papay diyan ako sa grocery, hindi ka anti dada. Gugulayan ka po natong.
0: Natong. Sinatong na maguta.
1: Ito. Tabangungo, ano po?
0: Ang bangot, tabangungo.
1: Hmm,
0: siya ram.
1: doktor dari COVID-19 itu nakgum.
0: Hah, nakgum. Lang siram. Okay.
1: Siram.
0: Lang siram sana. Okay, so sige po nanay, iampunin niyo at gagawin mo.
1: Baka naman
0: kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig at hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha?
1: Hindi,
0: di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Wala pa naman
0: girlfriend si Kuya Boy. Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Sabi mo ako ng entidada, mga 40 years old na ito niya, boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: Nakadala sa kasigasaman po ko dito naman. London Bridge falling down.
0: Baka tagalibmana na maging swerte ko niyan. Ha?
1: Tuninong din dito.
0: Ha?
1: Tuninong.
0: Ah, tuninong. Amay hirap niyan, baka makapangasawa ko diyan.
1: Tsaka
0: sa pagmamahal. Mahirap na baka. Baka kapag pumunta ako diyan eh hindi na ako makauwi. Okay. Sige ba? Ha?
1: Tama 'yun.
0: Sige. Anyway, anyway, sasabihin po natin 'yon sa atin po naman mga deliveries para madalhan po diyan sa inyo.
1: Okay.
0: Agnes Torrejas. Kayo po ba in-unfriend nyo na po ba yung ating Facebook account? Yun nga po, i-unfriend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
1: Opo.
0: Hanapin po ninyo yun, Rice Brand, para... Oo, nandun. Sige po, Nani Marites, maraming salamat po. Okay po. Noted po 'yon. Maraming salamat. Thank you very much po, Nanay. Thank you. Maraming salamat. Si Nanay Marites. Nai-in love na sa boses ni Kuya Boy. Maghunos dili ka, Nanay Marites. Sabi nga niyan, wag. Wag mong subukan. Anyway, Nanay Marites, maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. And again, tayo po'y napapakinggan din dyan po sa... Live tayo dyan sa 94.5 FMR Kamsur. Goa, Kamarinesur. At kasama natin dyan ang poging pogi, Boy Tisoy, na si Sunny Boy. Alam po naman sa inyong lahat dyan, maraming salamat. Tayo po'y napapakinggan din sa, dyan po sa Kawayan Isabela, DWNDFM 88.5, Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo. And sabi ni Sir Edison Falafox, napapakinggan din tayo sa Get Radio Apps. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan.

0: Tawag po ninyo ang ipunawang mga katanungan at ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating balatuntunan 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Sino po? Magandang kalusugan. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Pas po. Pas po rin niya ng Tabog Karamuan Camarinesur.
0: Pas ng Karamuan Camarinesur. Okay po. Nanay Pas, ilang taon na po kayo?
1: 63 po. 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Pas?
1: Dati po. Kasi po din nga nag-deliver sa ano, sa Karamuan, sa TGP. Dahil po kami nabakan.
0: TGP Karamuan?
1: TGP po Karamuan. Wala po silang ano.
0: Wala na ng ating rice coffee? Naubusan na po?
1: Naubusan na po sila. Matagal na mga 3 months siguro o 4.
0: Ah, matagal na. Wala, opo, na, wala na po ng ating rice coffee. Sige po, nanay. At sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries at para po naman malagyan po dyan ng ating po namang rice coffee sa inyo po namang lugar. Dyan po sa, ano, sa TGP Karamoan. Matagal na kayong, pero matagal na sana po kayong umiinom ng ating rice coffee.
1: Mga ano pa lang po na ubos namin, mga 5 piraso pa po, 5 box pa lang.
0: 5 box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Pas, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Kasi maganda po, Kuya Boy, ano, yung tuloy-tuloy ang pag-ano, pagdumi, araw-araw, maging hawa. Pag-anawala na po yung mga, ano, yung mga sakit ng kasukasuan.
0: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yun. So,
1: opo,
0: maganda sa pakiramdam. Opo. So, nanay, ano po yung, ano po, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung ano, na naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
1: Yung ano po daw, yung bumibilog dun sa ano niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang ano, sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
0: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Po.
0: Very good po. Apo.
1: May itatanong po ako, kasi yung mana po, may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
0: Tama.
1: Pwede po kasi uminom ng ano niya, ano yung rice coffee po.
0: Pwedeng pwede po, nanay. At isa po kasi sa nagiging problema, kapag nagkakaroon tayo ng depression, ay yung hindi tayo makatulog, tama?
1: Opo, opo yan. Ganun po ang ano niya.
0: Opo. Isa po yun sa nakakapagpalala ng depresyon. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee. Isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po nanay na painumin niyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan. Para po naman makatulog po siya. Kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So, yung pong ating rice coffee ay makakatulong po kung ito po'y araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, ganun din pala. Ito ka na po, yung 10 years old, pwede pong uminom na?
0: Pwedeng, pwede po nanay. 2 taon na taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
0: Yes, pwedeng, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, 2 taong gulang pataas, pwedeng, pwede na po yan.
1: Ay, thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
0: Yes po nanay, at sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo, yung ating po naman mga deliveries para makapag-patuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po. Thank you very much, Kuya Boy.
0: God yes, bless. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you. Very, very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Zero nine six nine two two six nine six two three yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po naman pala dudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Esperanza Ramos po, sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si Nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas po, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: Tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice po si dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa discussion ng DIY, sir.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala po pala dito sa Rojas. Ay, nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol, sayang. Na nagtatanong si nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Check our time, it is now exactly 7:30.

0: GX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hoy!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix. Best mix.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati. Apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
11: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
13: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7. Sweet 97.7.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigari ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon tampang laman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500 sa mga butika.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: DTX 500!
10: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
9: Umawi ka na lang
10: sa DTX 500!
9: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
10: pang laban sa mga free radicals
9: na nagdudulot ng sakit
10: at pagkasira ng katawan.
9: Mag DTX 500!
10: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7, today's best mix.

ating palatuntunan, kaalam ang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Anyo likod, Dr. Leonel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pag-asayin papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyo likod, ay narito po tayo sa himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng catapress, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan o. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng suto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary.

0: Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw, bago magbawas 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgalis ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonyo.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag GTX 500
2: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
2: Mag GTX 500 araw-araw.
1: Mabibilis sa mga buti.
2: GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500, bilis sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, my power cells, herbal capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag-GTX 500!
2: GTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500!
2: Mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Wheat 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500.
3: Always ka bang pagod?
4: At stress araw-araw?
3: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag DTX 500.
3: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
3: Mag DTX 500. Araw-araw.
2: Mabibili sa mga butik.
3: DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500. Para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500,
3: bili sa mga butika.
6: Jackpot!

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itinong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kayo daw ang clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: DTX 500.
11: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
10: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
12: Today's best music is on. Woohoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Visit Las Al, Ionic Herbal Capsule 6-in-1, Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano maiwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, magandigo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cawayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin siya, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: 나 수미씨라 사용마다 DTX 500 빠빠리나 땅마다 DTX 500 비비니 서망가 부티가 DTX 500 Health Alert
1: Welcome to the 만세 상 에디션 ng ating programang Health Alert hatid sa atin ng DTX 500 ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Muling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po mga kaibigan sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert!
2: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
0: DTX 500 Health Alert!
1: Yan ang po mga kaibigan ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinigay kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto

0: at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan para masita Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam, parang feeling ko parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Ngayon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay mahalaga.
2: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: Gusto niyo bang

0: Pilipinas, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Pilipinas sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: This song was brought to you by Audi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. And Geo Enterprises, quality supplies and services are our commitment.
5: Let's go!

0: magandang magandang magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Yes, ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. And samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 10. Hanggang 4 na oras po ang ating pagsasama-sama ngayong umaga. Every 6 a.m. to 10 a.m. po tayo, mga kaibigan. Hello po sa lahat ng nakikinig po sa atin ngayon, sa lahat po na nagda-drive, sa lahat ng nag-uumagahan. Good morning po sa inyong lahat. Ano ba ang ating breakfast for today? Ano ba ang niluto natin dyan? Hello po sa lahat ng kumakain. Sa mga nagluluto pa lang, good morning po sa inyo, ha? Lalo na sa mga maaaga talagang nagigising tuwing umaga na talaga namang tawag dito, wala silang choice. Kailangan nilang gumising ng maaga. Good morning po sa inyo. Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa aking page, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Yes, napakadali lamang hanapin yan. Search nyo lamang po sa mga account ninyo. Ayan, Barry po, as in is strawberry. Yan po ang ating spelling. Ang ating pong oras, 7:30 na po ng umaga. At ang oras po na ito, hatid sa atin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang
4: aking mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Pinagin na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron ako inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang kinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yun sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500.
2: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
1: Madalas nangihina at nagkakasakit.
2: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag-GTX 500 ka
2: para hindi maging sakitin
1: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
2: GTX 500. Araw-araw.
1: Bibili sa mga butika.
2: GTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: GTX 500.
1: Bibili sa mga butika.
2: GTX 500.
4: Wakey, wakey, rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.